Borom bi duma noppé magal sa ciofel te di siwal sa diga bi abada waxna ko ciofelam du tasmuka ci asaman nga sis sa diga.

Betinji bufa bufa bufa achi ayete ne kak na lent prim na sembati timanjako. Kakoro witere ne kak ti uraju nchink witinja. Uraju Peter Gomez, West Coast. Unu banda kak. Kwenye wakajet achi unu au chuler unkaiba lur mak ti ubiranja. Achi uler wimei na sembati kajipa naninja. Achi uleri mei, daka juk kom kriston, pap linch linch andara. Achi uleri mei, daka chikma kwa ina simbati, kari njawi, karanda mas ndanchende bakachi. Akao nyan kaat pruka chint, pneti kaat pruka chint. Akao nyan anchi bakachi, mobanu lerwi, kleinta chintu. Nende mas ndanchende bakachi, na simbati, aone chiripi nyaka naninja ti uraju West Coast ti program pikanjaka pi ubarare katoa manawon ubarare katoa manawon a Yesu Kristo bliru chun ubarare chumbga chunu fach betinji ko chit umpei uler we undata week pa wipi chikman prima jugu. Na simbati na lempi bati nutia. Na simbati Jacob. Na simbati Abraham. Na simbati Isaac. Uler piwan. Duana chintu. Kilentu. Nteti. Kilent achintu. Unu damas. Gwori kwas. Kaparing minis kuntaja. Gwant. Putepten gwori kwas nulon. Achi uleru la watwi. Achi uleru nkaiba lur mak. Puriyo ndaka chikumban. Wela nuraju. Kupuripu okulara. Otabanta wala kaka. Ochim ngale papu ka. Kwa ime ku chikumban. Kara uleru nchiba kiji. Chitinda masrin. Ma. Kija mtaban ku chikumban. Prim na sembati. Tipile ntu pimbuata napi. Unchima njako. Kupuripu kolirin. Mwampare tika walungu nombanji. Kupuriri pakao. Uraju umutoni. Wime. Atuaba. Puri ya mtaba neka. Kuchikumban. Kulayiru. Ulibri ujent. Ni manjako. Ngali mila tabulayiru. Kuchikumban. Biulayila habi. Ti manjako. Tipilente pi mboku napi. Aja mtenya anjipan. Tipilente pi mboku napi. Nyandu teka yechisu kiyechisu. Nyandu teka lento kulento. Nyandu teka kapibano. Kiterin kemene. Kwewe jakon. Ujente kalonti uwaso. Ate ujentri di bato ni uwe jatu. So the mas na chindi bakachi. Achia yeti nekaka. Sam Gomez. Na lent prim manjako. Prim na simbati ni manjako. Witere nukaka. Ti West Coast. Nchi uraju Peter Gomez. Dachungunya asinu nan chiribati anjo baran ambaranu ni pies pimwelonde pe ambaranu ti koimchi ti korolonde woni bikikan chikumanu bikibling tun ni koimchi karolonde kak ti pubos gambia ti baranu pies pimtiji piti gambia ti a pies chump koime unda kati gambia ti yes chung koime unda ataran para me mwolund pies ti Gambia ti. Ode nyam pies pumita ponka kuntanir. Ti pupos Gambia pi. Te fau. Nyana simba ti. Mantelere kachi ti pupos Gambia ti. Te onu kachiba nyambi kimeki. Onuka kau wakti na simba ti. Onuka chiba nyambi kimeki. Onuka kau wakti na simba ti. Onuka chiba nyambi kimeki. Onuka teprim na simba ti ti Gambia ti. Ajugu banyamba ndanji kiprim na simbati. Bukaranju me. Akaan gokongi mengi. Bukaro. Bukarongu tikoi mei. Bukatu mewela. Mena mei prim na simbati. Na kuka kabilal na simbati. Tena puriri piyanda arti prim na simbati. Pikantiji pipis. Pikantiji pimalilia. Pikantiji pimantelera. Prim na simbati. Achubira. Prim na simbati, achi ufachi.
Rimna Simbati, a chequoy me, Count Puchiri, would lugub nyana gin. Paputu nyana matanun, the chinyani make a cow lugum, would lugumuar, a nyana Simbati, na Simbati katankinja, the gabia chibling the tune, na Simbati katunja, the gachibanyambi can make a yanda tunga na Simbati, Carole runche bakachi. Na Simbati na TGP si Gambia ti. Na Simbati na TG Mantelo si Gambia ti. Na Simbati na Linchan Greece ya ti Gambia ti. Na Simbati na Tuan te Premiesu. Kalar ti uburu nchi bakachi ti Gambia ti. Pabuka pa chipi bakachi. Buka ka ufach. Pubuka pa nchipi bakachi. Buka ka pubura. Pubuka pa nchipi bakachi. Buka winu fach. Pubuka pa nchipi bakachi. Panerikram. Kuboka pachipi bakachi, boka nyeje, ti ufachi, ti ucheti. Nyana Simbati, biki meki biesat, bachiri loptanti ule ripua. Na Simbati kwa ulo kulipies. Biki meki butija nengi kwa kabufu, na Simbati kabura mbukul. Biki meki butija nengi kwa ngi mengi, achingu kwa unjabula, na Simbati kabura mbukul. Na nyana Simbati, banchi ikiri loptanti, biki meki butiri tamaa biesat, na Simbati na TGPS, na Simbati na ulamu kulipies, na Simbati na ulamu kulubira ulawi, na Simbati na kati ukule, diwa kabi bachibi bakachi, na Simbati na olipies, kwa ulamu kulipies, tuuburi bachibi bakachi, tikatimi Yesu Kristo, na nyana Simbati, Yesu na Simbati katanki banyana, tuuburi bachibi bakachi, bilegu tu, na Simbati karaban, kamufu kwa arataki, pati familia panchipi bakachi, nyana Simbati tibu fabantandibi, biki meki buka te primu. Na Simbati ya jugu. Primu ka nyajingi bira wakula. Primu ka chiringu asu wakula. Primu ka larsi wakula wakula. Ate buku roko imi ngali pa wakula pro. Kara uleru nchi bakachi. Para mewe chu na jugu. A jugu nanditi kaba. A jugu pies. A jugu upira. Nyana Simbati. Upira waka chiri banyano. Biki meki bichiri kram. Buka winufachi. Tika timi Yesu Kristu na buwaranu. Nyambu te kaka, tibu fabu ntandibi, primu ka bi, tepi jint, primu ka bi, tepi nyeji nguwasa banyamba jina. Biki kanchiku mambiki, ti Gambia ti, ni utandi Gambia bilingu tu. Manchoku lempu kubara, kram, ti ubira banyamba jina. Manchoku lempu usetani, ti ubira banyamba jina. Nyana Simbati, kakasu ukulu kwa wanta, kakasu nguwasu ukulu kwa wanta. Uwasu ukulu kachu uwasu ime. Kacho was na Simbati, was a bengal, tina Simbati, was a bengal, tibanyamba jin, was a mantailer, tibanyamba jin, a jugumanyan, Gambia, the chindicho, a jugumanyan, o fach, uchiti Gambia ti, a jugumanyan, primna Simbati, kalarsi pubuka panchipi bakachi, Yesu, chunu barari, Yesu, chumbuga, Yesu, chunu bira. Kati nyani ka nyaji pusie na Simbati. Ate ni rantnul Kristo. Nyana Simbati. Banyan. Ka yekram pubur. Tipa chinati. Pubur chitri tulon tuko. Pubur chitri nalo nyan. Unchitiba Yesu Kristo. Ambara nu tibu fabantani wa jugu. Na Simbati primu. Kati primu pime peka yanda arsi ubira banyan. Tibu fabantani. Banyan koi. Ti Yesu Kristo na buwaran. Amen. Bet nyi da chungu kun tanira. Tandira ka ten koi mera ka juk. Chu Yesu. Chum nama nani ubira Kristo. Yesu. Chum nama nani ubira Kristo. Yesu. Chum nama nani ubira Kristo. Koi ra kroi bakro Kristo. Aki koi me. Daka win. Koi Yesu role njaiba. Daka win. Bichi Yesu. Daka chi, bichibu mantawon. Daka chi, buror bina robunk. Daka chi, kombi na chibi. Puryon daka chi, banyambi kimeki. Katim kimeki, achi katim kristong. Ki yandarsi ubiranja. Pichikom, Yesu Kristo. Na buwaran, nchatarinja ere cross. Komuto ere kujuku, ntandi. Daka jondi jotri ubuku. Ubuku chak. Ubuku pita uchak. Tika tawarika tabanta. Te premu ntajang tabo. Niplole. Aja.
wicho nkoi me mdura mdua papro parame Kristo anoraro anawulu upiba nani wimkai profit yinkre duankombi Kristo dobi wicho nkoi me Kristo nguduwe kruwe na simbati ya ruinja ti abukula na walinja yi beinula kerua puruyo ndaka chibichi Kristo apana ninja rikram puruyo ndaka yandar ti ufati tipisie nula Kristo ruinja na jampuse Kristo ruinja anaja uma wichu nkwa ime mdua papuro we mdua mpapuro papichikom Yesu Kristo na nora rui ana wolo piba nani we mkai profit we mkai profit kat ko blombichi bingi kabi panama na kat blombichi bingi kabi pichi kom Kristo kat blombichi bingi kabi pichi jabi ke meki na karuka tim ki Yesu Kristo ge kapu jai a piba na koi me ge kapuro ojo ma koi inge kampuro pichi pichi we pichi pichi Yesu Kristo Yesu willinja unama na ni bichi Kristo katu bulo mbichi kak birabu kechibi umpatu ine bichi Yesu Kristo beti nyu chimja mchini nyani me kia grisia mchini nyani me mjoma mbostiara mchini nyani me mjoma mdokwe mkai proti grisia bufam bichi bimchibon bufam bichi bimchibon kekapi chibichi Yesu Kristo ge kapu ji karon komu to kangu duwe ge duwe rikram ge patisi na simbati ya patisi nja rikram na simbati ya patisi nja rikram ti ufosa abokulu nchi Yesu Kristo akaono libri jentilenti ya ne aboku na simbati abipa pa choku lempu njabole ti ubira banyamba jini ufamu lempu we unjabule tuun ti ubira banyamba jini ufamu lempu we unjabule tuun banjapu fetu bichi bumutabun bichi unjabula yekra ma bichi na simbati bichi Yesu Kristo yekra akaho nyanjo ma manchi Kristo njake ya manchikom Yesu Kristo uchinja mji manchi Kristo njake ya mchikom Yesu Kristo hauleri memja mchikom Yesu Kristo banya haka tenu ne mchi hanku bichi Yesu Kristo ane mchi hanku na ya chochiri ane mchi hanku na ruka timdina akaba chuma liki meki bija bichi Kristo ma bichikom katimdin mchikom baya grisi ya rin bichita bichi Yesu Kristo bila wandara ni bichi Yesu Kristo brekaro kwe Yesu ngalu iku Yesu buku lipichi hauli mchisi lenti nja du buku John uchaka teka tawara katabantan tiprim paja ajoma nyana jay baka jay na kuchiri na simbati akapu chikom bichi Yesu Kristo uchi mjama mchiri na simbati mjama mchinya na simbati mkapu chikom bichi Yesu Kristo parame Yesu Kristo na jay na simbati yeliulun na njia chebuku na simbati nula chikombichi na simbati bina chebi uleri na chi nyana jini tuumundui katu bulombichi bime vina kupati pichi hachibichi na simbati hakane oni jabu kulu chimwe dawini ndawini na simbati uchikuwa nchi ibari prorin hachikuwa ina simbati jewi ndo bichi na simbati bulibina chebun bufambichi bimkabu mpichi nyani me mjama mchi Kristo bufambichi bimkabu mpichi mkapi chikombichi Kristo ngapi chikombi chi Yesu Kristo chitika ya ngrisi ya chitika juku libri ujentrin chitika juku libri ujentrin hakao libri ujentrin lenti nja chitipu terin maana nte yena rot nako nam kalo nime unko nako ate rot mchitipu terin huli mtu lenti nja haujo mawai tu book Ephesians teka tawaraka nyena chan tepuri mpuchak tepu tabantan acho mama anda chibanya babuku na simbati beki na ngal beki da roanu jitu mak komp nam kom nununu da chianu bira bungal kombi Kristo ngal njabi ana wole benul pa undong kujubanja a jiakandiri njabi jiakambi mebi bi jiakambi lila liban bina jiakandiri njabi tundo bungal bina ngal njabi tiri na simbati acho mama wei uchim njoma mchi na simbati ya ruinja babukulu na simbati ruinja wa babukula. Hajoma yenda chiba buku na simbati beki na ngale beki. Na simbati ya ngale nja.
kaan o libiri fu jɛnti John 3:16 jika tawa o libiri John ti ka tawari kɔ agent ti pere mu taaje ne paaje ma fiyaari nyaani chi baki chi a kapi me pere mu pɔmu tapi a kapi me pere mu pɔmu tapi kaara o leri chi baki chi para ma jɛn ji pɔmba tiri kaara o pere mu pɔmu tapi a jɛn mana se ma ti a ŋalo mu numa ka ana wota ni a boko na lɔɔre na fiyaari ti nuri ka nyɛm maa ka kaw biira o ni ti ka ba bɛ ŋa na se ma ti pa bɛ nyaa ba jini ka musa leri po ba. Da choko mbanya ambiki megra ka patisana simbati un jabul ka falinja u chai ka falinja ba ku kongu chumal ka falinja da ka wuti saka fatu na simbati u fet me na simbati ka musale po fatu banyanu lu fet banga na simbati pa banyanu le de ka musale re po ba de ka musale re po ba hana jawai na simbati ya choko mbabuku na simbati biki meki bichiba fet Yesu Kristo nei bikina semba tinga alwiki e metanke anem janka yeto boro anem janka sinu boro anem janka ninu boro mana semba tinga ala sinu ka boro mana semba tinga ala yeto ka boro mana semba tinga ala ntab ka boro mana semba tinga ala banyanka boro banyamba jinka boro mana semba tinga musa lepo boro mana sembati ni ka musalire po baro au tina sembati ngalo am mo prim na sembati am yanda arti ngal prim na ti ngal ti prim na sembati am chibi chibi mebia chibi chi Yesu Kristo we yi nyana ji yela onti we nyana ji yela ant dra nyana ji yela ant dra un jabul yela ant dra u cha yela ant dra balugum yela ant dra ti we pawi pichi nyana simbati mkapi chibi chi Yesu Kristo akam duwe papi chibi chibi mtawo kam duwe paprobi Yesu krobi kam duwe papi ngal pakab ngal na simbati papi ngal na simbati ni uwasu ni uwejetu ni bichi ubling ni ufoso ubling tikoi kroi bakro yera ni na simbati buromba yetinji yera ni na simbati buromba yetinji ojoma Yesu ye kapu chom pe trap jimalire pe kamandir kombi onda kanam kom Yesu Kristo ajoma Yesu Kristo anchiwe ubira achibichiwe ubira bengala ye kapu chibichiwe ubira bengala kombi Yesu Kristo ngale njapi Yesu Kristo ngale njapi akana yanda to kwatan chiti bakichi ti upika raparna ol ti pijutra na parna ol ti kara parna ol ti undo wininchi babngal bi na karin jabi bandite bi kapa para me bngal bu mutan chuwe bngal bi mebi na semati ngalas ninya ap nyema na semati ngalas ninya ap aburwa na semati ngalas ninya ap pikara na semati ngal nyana chi bakichi papukau obira unditi kapa obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo aboku na sembati down nyana lon chiti kak nime ka wulu obira unditika ba obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo chirna pene chirna nyitar chirna lonyan obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo apnak pimepi pimepi kaka achina kalondi Yesu Kristo apnak panditu pika ba tunu fan uleri me mpate sa ti umundui pa wipu kap nak panditu pika ba achika lonti banyambi kimeki buka Yesu Kristo e metne mchak na ya grisi ya rena. Ana Yesu Kristo achiru wasu. Ana mchibi chibi mebi na simba ti du papi chibi chi Yesu Kristo. Papi chiwe pichi Yesu Kristo. Papi chi Yesu Kristo. A Yesu jawe omange kaprom ge kapu ngalir kombi Yesu ngalir jabi ana wule benul ge kambenul undo wininji. Bachuma la chiba ya Grisia. Bachuma la chiba nyaka biki Kristo. Manyani mea chi Kristo nga katu babu ngalpa chintulo. Mchete bichi Yesu Kristo. Mchete kwa Yesu piba wii. Panjapi chiba nyambi kimeki. Naka chiko ime unama nani bichi ule tumundu wii. Akam katimi Christian. Aponi tuwe unama nani bujaba wimba nyambi kimeki. Baka wakti Yesu Kristo. Buka rokombi Yesu Kristo. Buka jandar kompi Yesu Kristo. Buka let prim na sema tipi kompi Yesu Kristo. Ufosa chire bukul. Abaja biki. Bichikalon. Ufotu Yesu Kristo. Dika musa lile popati sukul. Nenule Yesu Kristo na buran. Nenule Yesu Kristo na buran. A Yesu piban.
ti fu libre sene a jo wa ye a jo ma o chi kom nji nan chi na buran ni na joka ninde nya winde ti ai ti o chi kom nji nan chi na jukan ni na buran ninde nya winde o ti ai ti o chi nya winde ti o ngri da karon probut papa nyau ba chintinde baloni tiem da kaprokom o piba na ne wim piba ni ndwi tiende bin dolin be nyau ni tiem yeso piba o itiba feti yesu kristo a piba ne kwai me yesu dor bukulo o piba na ni umton panyana chiba kachi chirpu tiundo benurin Nyana chiba kachinge kaprom, kekaproor ba chintinja. Yesu piban, nengal uchina patisa bukulo. Beki meku karu kando ulepu na siyambati. Jack Christon kekaprom, kekabutu pichiba nyambi kimeke na kapiban binyal. Bi Yesu Christu piban bi. Daka chiba nyambi kimeke na kador ba chintinja. Bi Yesu Christu roor njabi. Daka chiba nyambi ki nyebi ki daka nyalba juban. Kau Yesu biti ku umundui. Parame kati nyani mei na njei manchina jint. Kati nyani mei na njei chitna juban. Gichiba juban bilie ngitepe na kupantandipi. Maundopu fosa bingalde na simbati. Ni prim na simbati pira kujuku pikara unu chiba kachi. Weja tu jint. Wimi achirinja katuinja onda kachiba nyambi kimeki ujuba nkate kakumba nirinja kaka. Gekate kachiba luo kati ujuba. Ujabu li kate karandu randa ninja. Parame ulugu mna simbati, uwejit na simbati unchirinja. Akau nyana chiba kachi. Doriba chintu. Kristo nga chwe a chip ngal kombi Kristo ngal njabi Kristo nga chwe a chip natra chintu papuro kwemne uyandarwi tunga na simbati Kristo nga chwe a chip anja putunkler akam chibi chibi mebi mkapi chwe bi chibi ngal parame na simbati bilirul a chibi ngal Ananje achinyana simbati akapu chinyamba ngala. Ananje achikristong akapu chinyamba ngala. A yesu jau chinda ngala. Kwambi ngali ndibi. Tenu mundu kame ubarari ili chukumba fetin. Ngala. Njonki nyibla achintu. Kanyibla baka achintu. Na siyambati na ndu njai. Achina siyambati bengala. Na siyambati na ndu njai. Achina siyambati na wili njai butank. Akangu kapu tankler. Akangu kapu ngaller. Akangu kapu natler. Akangu kapu winna chintu. Uli mta lenti njane. Dori ya chintu brun. Bala kurore beno. Chumbu ka Kristo. Chumbu chibi nge kabi bichi. Chumbu chibi mebi unama nani bichi Kristo. Dinda ka wine. Ufosa na simba tika chininja. Bengal na simba tika chininja. Hayiki pusa na simba tika chininja. Mamilira ka chininja. Bijampusira ka chininja. Parame. Ngalap nam bichi bichi Kristo na ndunjai na norarinjai kekap norarubutu bachintinja panjapa kaufawa na simbati panjapa kapiela na simbati panjapa purilpunat papurokwe na simbati ngalungu njapuro ifuda kachiba nyambi kimeke na kachibichi Yesu Kristo Yesu apiban Kwa imenge kapichi, pichi kom Yesu Kristo. Pichi kom Yesu Kristo. Dubuku John, tika tawara, untaja ni kwant. Tiprimu untaja nguant, nikibakara. Ajama mawili ndo tuwa uwalo.
da nyallir da kap nyallir kombi nyalindi bi ma wulindi way o tuwa walu o tuwa walu ci way o manne kaprom nyalana cintu atenda kap nyallir kombi nyalindi nyalana cintu o chimjam ci kristo kap nyala cintu Ochim gam chi Kristo ke kap ngal. Ba lokoje wow, undi pa fo kun church. Undi pa fo choir. Bichi nda chi ko jom. Da chi bu ham bichi. Bichi nda pa fo ngu choir nda ngal. Bichi nda pa fo ngu choir nda kam tell. Akaon kangrisa kabalurmak panjap chikumban koi me nyana sembati nan duwe pap lent prim na sembati chitrimul ke kap roko ime onk na sembati a lent inja akam prim na sembati chitaka joku ingris chitaka me plaint Kachu bira. Yesu jairi minyaka nani ndik. Achu fach. Uchu bira. Akamprim na simbati. Tipa yiri tipa kiri. Awitis ngu kobli ngitu. Uchiru wasu awitis. Uchiru wajetu awitis. Uchiru uliafu awitis. Akana jama wutani iri minda. Wutani iri mja yisamba moji bli ngitu. Kam chitirimilon. Rimna simbate china simbate. Rimna simbate chubira. Rimna simbate chufach. Kam yandar chungana simbate. Ungana simbate chup yandar chutuana simbate. Uletting mobi utuana simbate. Yandar chungana simbate. O tuana simbate chirimna simbate. Kaul blipal tinyana jin. Kaul me. Chiwina simbati nyana jin. Kawul bengale. Bandichi ikabati nguas banyamba jin. Akaw yesu joma. Ma wali ndi tuwa uwalo. Ntap ngala chintu. Chiriki jakija. Oh, datan. Ajakia mka. Mkap ngala chintu. Mkaprom. Mkap ngala chintu. Ochi mchiribiga. Mkap ngala chintu. Chiriprat krat. Mkap ngala nyana nchiba kachi. Param purit pemi, nyani na simbati bari. Atem purit pemi, nyani na simbati ngale. Atem na simbati, tika Musa lir pubari nyani. Na simbati, ngalatu koi kroi, teli land. Uchimchina juban, na simbati ngalumak, ma ngalatu juban. Kana ngalapu buran. Kau yesu bi. Gichiba juban. Ulimitajwa ule ringu wame chiba juban. Na chatari nja rekulos. Kitule ringi chiba bajentala. Panyaki Yesu Kristo. Pantulapi rekulos. Tiju umpi jentala tiubira banyamba jina. Nyaki Yesu Kristo. Nyopo kujubancha. Akawunyana chiba kichi. Bufambi chibi mchebon. Kafamka jiri. Kim tijikon. Yesu Kristo anaki uchaya. Wiki rakabira kanyakanan. Undo kajiri Yesu Kristo na kajiri uchaya. Chue bichi Yesu Kristo ni bichi unjabul tuubira banyamba jini. Purupija mwin bufwa mbichibi mchibon. Kemene bichibi chitubi na simbati. Bichibi chitubi Yesu Kristo. Bichibi achibi ntebunku. Nebe chibing, achibi chiu njabul. Bishu setan. Ate kriston, karbi chibi chiba mantabon. Na simba tina olinja pis. Na simba tina bensirinja. Prim na simba tipe harandi ngu asinja. Prim na simba tipe larandi ngu asinja. Prim na simba tipe dukandi ngu ejatinja. Daka tagupulu, karabufa, buram, ulerun chiba kachi.
para mí.

0: Yow no def ya ngi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma
0: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek jëm ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
1: haral de kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
0: dédit li nga am pour def yo mané be bu ga dé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
1: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sa
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be ci hal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set da xam te du start wu tri tu khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.

borom bi duma noppé magal sa ciofeel te di siiwal sa digga bi abada. Wax naa ko ciofeelam du tas muka ca asamaan nga sis sa digga.

Auntie Martha di Farato Maulumbos, Auntie Len di Farato Maulumbos, Mac Martha di Notbank Maulindumbos, Biki Albert Rul Maulindumbos, Rul di Notbank Bakendik, Banyamba Kendik Biling Tua Kanandwini a week before last, Dinyo Mirul Mafin Ketimul, Ma Maulindumbos Bling, Banyan Yomin Dukat Ninyan, Pulut Putup Tep. Farafenye petop tebase ndukat ni nyan. Ok, kaje ndek mambara nindamak, mayaka wite manje ndu nyaka ndikaram, ma ukarambang petop rek. Mule nimbo sa mula tunu, nam namtanu karebat. Nanto enji Kail Pro, Victor Kail Pro, ma ulombos, mak infinatu di Taranga FM, John Savik Bas, di JRTS, nibanya anorul blingi tu ma ulindambos, Abuko Papa Paul Steven di Star FM Maulumbos Sasak Befetanji di Brewfoot Maulumbos Nipupu Korul Bling Tu Aninu Aya Maulumbos Bekitamaku Batorul Bling Tu Indukatinyan Luidi Maulumbos Fra Maulumbos Mac John Maulumbos Susan Korea Mama Aida Tira City rek Maulinda Mbos mak kajen rek makalinga nindutul kaya kawul banyanji Mbos wut di bekimme bekki bi ko fet nonto bi tebu tet ko ka nyaka nanay ma bangal bul mak maul ko le Mbos wut bling tu assalamu alaikum suma mbokay ni made faral di deglu fini every sunday dore ko ben waxtu ba ñenti waxtu ya ca ngon te la ñaar fukki fan ak juroom ñeta ci wéri june malena nuyu yeen ñep kenako ci nek sa tour ak sa santa de jeka digital suma nuyo gi ci suma ambassadeur bi di oncle kolifay mendi oncle nuyu nala lu beure tamit di la wax ne la rek nama nala lol nama nala lu beure suma fa joge ko rek ma dem setti suma manager bi tamit di Tony Valentine fulenele chalamen ak wa lamen ñep di nuyu Gambie ak adina sieb bayuma ken mbollem ko xamne rek dang de follows programme bi ni rek ma la wax ne la yaan ci bir bu gene sa bopam programme bi ñepp ci am amut haja ak sen programme bi fi ci soufi gambia la rewi gambia fi la hewe kon donc oncle peter gomez ligar mendi gambia ñu ñor so ko baye helwis coast radio do wax ne radio bi ni radio mandiago la radio ñepp la façon head bu nekk façon laka bu nekk nga de dega fi ni kon nak ma leena welcome ci programme bi ñu gëna xamé ci bu nont mandiako comme ni ngeen ko xamé rek bu démé ba ñaari waxtu ya téga rek dama dé ibi line ci ku bëgg nga call bu la néxé sax la ko lo ndiago la ka bu la néxé head bu la néx rek nga nuyu ño wara nuyu waaw so lolu man ma len may lolu nonu fi Swiss Coast Radio di ma del wat rek gërem len santa len lu béré jërëgen jëf bu ñaari waxtu ya comme nima ko fi waxe rek bu ñaari waxtu ya tege dina ibi line 6 c 3946324 3946324 ma nga am ma ci 7976324 7976324 mun nga ma am tamit online ci www.wcr.gm www.wcr.gm West Coast Radio 2 la bu len faté ñaari radio la 95.3 ak 92.1 way programme bi 92.1 la hewe so ku fa dem rek ku click fofu non rek ding ma am live su so, passé fofu non tamit yenen programme ya nge hew ci radio bi fini sa yo bugge nekke bitim yo bugga am West Coast Radio rek demal ci www.wcr.gm nga tana radio bu la neex 95 la bité 92.1 jeregen jef
kabu ko manja ko kombira te bank rek man jendum nan kay nat ñaanu la na siru tandu sak anangal ka sakmin bulbu nont bi ne ngalan ka sakmin i programme long important ni di West Coast Radio wanti aneri tuang ya handi www.wcr.gm www.wcr.gm o semngal ke 95 kapiba nu radio ngatob 95.3 ane 92.1 kratu imngali o sibu nontre manjaku 92.1 ke kain kombi ndika nyaka bank ape o radio ke jint prim pe jint pe ches kabara nende ma ke jend whatsapp number ndi ase 3946324 3946324 ane ke kain di 797-6324 Africell ndi 797-6324 ndi tofin 394-6324 ndi tirung whatsapp number ndi utim prit ka kakain utim ne credit kanora nwanga mtiji mega mprit pa kain life mprit pa kain di whatsapp sorry krukarin priemdul kwe ne bimobo polrek mon prier ka nyaka niru comme ne mulang ba nyam bos kuy ne ma nyakan manduru witim ba nyam ba man tab ko bling bu ko tew kombi ba nyanka tew bi Omar Bass diebu ko be fetal di no kalem pri Ministry of Foreign Affairs Omar Bass mo lo bos mak ni pou ko bling turia bu ko rul indukat ni nyam a molum bosma kajore ka korom ulefu mtumbar tambanari abukuma nanjakuri kafur okay mantup ni ndini Susan Korea witeba nekala serina kandis kalolo pumbatul rek kaya ka parani kuran bi peniri ka parani kuran makaka kuran kanjote abut kinji karende kete ka parani ndekol indika sekambin da mobon radio esco studio 92.1 asinji ligar da baramak mantap nind ni Susan Korea kakurana

Baramak Susan Korea ne kandisuki kimwomrna king banyan atika kurana mafiara bajuk ngwejet ngwar ne bukan sakamimbiki war bukate kwem ngali ka jebukul de kandis kamtake kapandi Susan Korea rek ka kala serind kandiski mbaka tapka parani kuran kombi ni jend bi rek indi tufin pune bari ka parani kuran de ka parani ndika kuran ka kuran njoti kambi kinjiti jarindiketi mbaka ruka parani ndri bunon tabaramaka

0: sa yuma la gise rek yaangi bot ben ci sa domi soy foot yaangi te boy toga yaangi te boy dem marché sax ñu la seen ak xale lutax legi legi do jox sa jikar seydou mu jappale la gis nga sa wax bi wax bu wer nga wax te war nañu taxaw nak gis na lu am la akay kero mang la romba fule ngay wax ak jamm wa ma dige nga ko wa affaire positive playful parents waye munuma xam lan la mi mané won suma la gisé ma lajté la
1: gis na né nak ku kumpa nga waye man dara ma né ci kumpa dafa am fum dé amé solo lol li dé li ma don gëna sa sadjikar né ka fi parce li pour yeen ñaar yépp la
2: do la ñé fa dé fa li ngoyangi
0: ngoyangi
2: yow dé yalla mo la indi sa waja ma don dé explainer comme yofi xalé xam won naka waye li ma ci understand mo bari wut waye waxon nako né kon nak dinañ jël time su ko défé ñu ñëw sét ci la da léral lan
0: li ma ñëw waxtaan ci ak yeen bëggon na nak nga déklo ma xel té bañ ma déklo xol waaw gis nga xalé yi su gay nekul di nelaw nekul di dem ci kama bi gay ñu ngey fo mota dafa am solo lol ci ku gay neka muy wax ak ñom because wax bobu nonu ak jëf bobu nonu mo leena jangal won len ni gay di magge gis nga kéro bu mo dem wax na la bayima ma anda mom ngene dede bu ma dem li dafa melni jotay jigen yi nga xamantene dañoo tok di wax lu amul jeri suma demone niko non li yeb leral nak ñu
2: man naka lay xamé ne ki ndaje bu mu don dem bu am solo la wala bu amul solo
0: so gisé lutax ma don waxtaan ak jabu momitam demu ton gis nga xalé yi dafa am solo lol ñu di len jappalé ci sen magay muy yaay bi muy papa bi yeen ñaar yeb sen waru gal parce xalé yi depuis bu gaay judo na ngeen bay xelne ñu ngey door di gis ñu ngey door di deg moto dafa am solo lol ñu soxla len ci sen magay daf len na dimbalé jappalé len be peut tax ñu am oluté ci sen bop
2: ah deug ci lu mo wax lu am solo
0: degal li mo wax amna solo pour ñun ñaar yeb bay betay agn ko may rek mu jekal ñu diga sa dom lepp lo xamne soxla nako wala war nako mu na jefandeko yeen mi wajuri ngeen jox len ko ndax ti daf leena dimbali ci sen magay dimbali len ci sen xel dimbali len nu ñuy waxe be pare olu sen bok dafa am solo lol ngeen bokka ci sen magay muy yaay bi muy papa bi surtout yeen papa
3: ko ndang ma bëgga wax ne mu neñ di bay suñ domé ak suñ jikee
0: dom bi yeenako bokka jur de diga
2: jeri jof ci li ñu xamal lo xamne ni ñun ñaar yu ken xam ko ba contant na
0: hakay
2: jeri jof
3: man mi sama nga jeri fal li nga wax ni dina ma dimbalé té dina dimbalé suma dom bi itam
0: ma ngi leena ñaan rek li ma fi wax ni bum nekk ay waxi kayang kayang rek na ngeen ko jëfu xol rek sa dom bi nim contané boko jëlé ci yaayam dafa soxla sa ciofel soxla sa mbokir li lañuy oyé positive playful parenting
2: baña bu wa dinañ ko yé
4: yow nak lañ fu wotante ngir waxtane mi jëm ci walu mbay ak ya ci aju da fi imisal dom ji gaddo ko di yeen ak ne ngeen mom ci dekk bi
2: ci man ngeen
4: ci yow la nek
2: xaar sa man miyo
4: ba waxal ci deug mom rek amul fi dom nit ñep am nañ ay dom lan mo tax ndiwuñ suñ dom wa bu ba lan do baye ki sax bam to
2: xana mom dafa fogg ne man ma and ak suma dom di kaf ak mom di re ak mom lolu amul solo
4: wax ma ban solo la
2: xana xamulo ne xale ñun kilifa yi di and ak ñom di kaf ak ñom lolu dafa yok sen xel te per lolu dafa tassa xale bi di gëna xalaat lo xamne lu yaatu la te gën ci mo
4: suñ la waxe deug rek man duma dan faral di jël suma dom di and ak mom di dem ci kri jambour wala di dem ci banta ba wala di and ak mom du wër wax deug yalla du man du mom motax bi ngi ko defé tamit xawna ma jaaxal
5: ko nek nga la jaaxal man jaaxal mom tan nga jaaxal
2: señ di nga xalé ñom ñoy kilifa ali te sen tente dafa wara ba ñu mo baxé mo ñun kilifa ñu jël suñ matu wa jël suñ djégo lo xamne ni waruñ ko baye jigen ñi rek ni ñoo bambane lañ war di bambane parce que li ñoo def yop dafa baax sa sen elu ci walu yaata sen xel ci walu jox leen confidence
4: xol li may waxati yow dal kon suma lay digi dafa melni gannaaw bima joxe sama dépasse ba nopi dan dangi topoto sama njabot lima ci wara tek moy di tok ci kër gi di leen bambane ku pou malap a lool nga bëgg wax lan nga bëgg wax ne lu lool lool mu tamat dama ko def pour xalat mako sa lool mo xalat mako
6: amna benn gis dama tok di deglu radio yu melni la doon wax dama bëgg nga baye xel bu baax ci tilé la ki di wax
5: wax nañ la rek
6: dem na ci sax ba bo gisé sa dom di foyé yenn bagage yi té ko ko jandal di ko ko indil mu di ko foyé am solo la ci xalé dina ko yok xel ba paré tam daf koy sawarlo dafa ba sax ci magay
4: foyé kay yi nga xamné dafa ser bay bëgga dé
2: foyé kay yi ser na nam way ci kaw su féké né yoy nga bëgga jinda ndax té xalé yi mën nañ la outal ay carton yo xamné mun nga sé défar foyé kay puis yi nga xamné ni kenn soxlaatu ko mun nga ko jël raba ko def ko ay foyé kay dem na be ci ay boumi ni sax han ni yobou nga ko jël défar ko ay foyé kay rafet
4: boudé yoy la mom yoy mom
7: sérou mom déglu wax déglu ma wax la déglu déglu yow billahi da nga bon ta nay
4: kama ka mo né ñun suñu papa yi ak suñu yaay yi biñ tolé ni xalé yi dañu ra outal fofu kay te duñ ci féré dërëm
2: man da luma leer leer moy suma dom lepp lo xamné gis na né lu baax la ci mom té suma ko jindalé mu jëriñ ko dina ko def
7: man sa dafa am kuma har suma kër dama bëggona am dem gis ko suko défé rek ma ñëwaat di égali bayal xel ci ki ak kaddu yu am solo yi mu wax man dé bis ni ki tay dina ko jëfé ndax ñëri rek mo ci nek boy after nañ dem
4: wax bi ñu ci wax nak amna solo lol té yaay ngeen té nak wax dëgg yalla man duma def lu yegg ci biir waxtaan ak sama jabar waxtaan ak mom ci xalé yi bis ni ki tay mom dina commencé di bambani yaay di leen ayo nenn di leen fini fini
8: di bayyi xel xalé yi ci kër yi ak seen bërebu foyékaay yi dafa am solo ci di leen aar xalé yiñ dee édda di leen yar ci wax ak jëf yu sedd dañ dee am xel yu dal te seen xel yi day gën a màcc war nga di jëy xalé bi nga yor saa yum defee li ko war mbaa mu déglu say kàddu war ngaa miinal xalé yi ñuy laajte te it mën a tontu ay laaj na say kàddu ak jëfin sedd sooy jàngal xalé yi pour ñuy ràññee li baax ak li bon fexel ba fépp fu xalé yi nekk mbaa di fa foyee mu doon bërëb bu óor te gën ci seen dundin bul di fogg xalé bu ko dóor noc mbaa di ko yëngal pour teg ko mettit hôtel 1229 pour xam ci li gën a leer.
9: Easy communication for you with AfriCell social media bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. AfriCell Spectacular social media bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
10: AfriCell, the Gambia's leading network.
11: Hallelujah! Celebrating 30 years of faith, family and fellowshipping for 3 decades, the Redeemed Christian Church of God has been a cornerstone of hope in the land of the Gambia, and our God has been so faithful. RCCG Amazing Grace Victory Center, the Gambia at 30, celebrating its faithfulness. Team enrollment date of this 30 years anniversary is from Tuesday 23rd of June to Sunday 28th of June 2026. Tuesday 23rd of June, opening service, celebration and parade night, time 5:30 p.m. prom. Wednesday 24th of June, encounter night, Gambia Nativity Parade, showcasing Gambia heritage, time 5:30 p.m. prom. Thursday 25th June, encounter night 2, all nations, all tribes, worship songs and dresses in different languages, time 5:30 p.m. prom. Friday 26th June, night of recovery and restoration, vigil 8 p.m. Saturday 27th June, youth fire encounter service, team passing on the baton of father, time 9 a.m. and by 3 p.m. same date Saturday is the homecoming service, family meeting, kingdom matters, divine partnership, time 3 p.m. prom. And Sunday the 28th of June is the Thanksgiving service, celebrating his faithfulness, time 12 noon. And the anointed ministers of God at his faithfulness celebrations are Pastor Mrs. Mercy Oluwasomi, wife of the RCCG National Country Coordinator, the Pastor City Oni, pastor in charge of Region 12, Nigeria, Pastor S.J. Aganaba, founder and pioneer pastor, RCCG, the Gambia, Pastor Raphael Sesson Akinawo, pastor in charge, West Coast Tiri Region, Pastor Silversa Jame, New Life Ministry Pastor Alliance, Pastor Adetunji Shitu, Assistant Secretary, West Coast Tiri, the Gambia, Pastor Gideon Adeoye, National Coordinator, CAC, the Gambia, Pastor Moses Sane, Regional Evangelism Coordinator, West Coast 3,
12: The Gambia, Pastor Francis Forbes, Senior Pastor Gateway Abiding Word Ministry, The Gambia, Pastor Emmanuel Bayode Alonge, PIC, Bauchi Province 1. Host is Pastor Oluwa Rotimi Oluwasomi, RCCG National Coordinator, The Gambia. Venue is at Amazing Grace Victory Center, National Headquarters behind Communion, The Gambia. RCCG Amazing Grace Victory.

0: Yes.
1: Na Simba tine Yanga Mbanyana.
0: Nevalembu tu ularim DJ Masim boss butu
1: kate aru pun lagi ngitire neta Johnson.
0: Ayo ularim boss
1: kate.
0: Okay, anul mpubu kaman Jacob Ling si gamia si tumbo sandu nyandar bukul pis.
1: Amin, amin.
0: Okay, a family rom na Yesu.
1: Bu Yesu Ling, bu si warga lom Ling.
0: Na wea kini bu si di Mariam akunda, Chiku.
1: Chiku asi.
0: Anul mpubu si family Ling tu.
1: Katsika minuang.
0: Yeah. Okay, ni bi robot ri daranka, alkali daranka.
1: Daranka, nantoy robot.
0: Bi landing, bi landing.
1: Okay.
0: Malukul mo spring tu.
1: Bukateo.
0: Okay, karo ka chung.
1: Iyo, baramak nantoy karofa.
0: Okay.
1: Okay, punakuar pa vi.
0: Okay. Iyo.
1: Mampara no maka. Nantoy Joseph karofa andi la mena. Wim suona secondary. Kaje ndagra puri pukandi 3946324. Anem tijang Afri Selbutu. Doing the 7976324. Kul banyanum boss bling banyanka teo. Dibio digambia tino la yumundu butarbyanga.

0: Jangan
1: lupa like,
0: share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa
1: like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
0: Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan
1: lupa like, share,
0: dan subscribe. Ni mama mi ba tan kon kan di falas de rewo de jampi ngi koy soforo to ko di koy ci ke aw mono nyaaye no de ci ko ni mama mbe tan naaw aw ja haaje lolou de ko jow djum am kunu ka noro haaje ya ci ko ni mama mbe tan naaw
1: baba project yunkul e jaalo di ri mo ko mon la kone o gambia rice project project e jaalo jaalo be karambe kunyi la ko tamana ku janga ku sega kunyi hani kanu manje ko wala be ka jumoro be ka bayo e to yoro project wala e jalla be ka rabbe bank ko bay fura men fuma ko pre world bank paket julie tout ko project ko bay fura men fuma
0: mun san tenya ko sun sume jambe bar hani be jaa sankino mi fami low le bank
1: pala saw su nyaama na ro san mu je ko be ka karandi di ni sedi bu man wan ko kan eno business eno e to ngande yeno dc need yep sdf rbi nyss iom gaipa the ministry of trade samenge lati mon ni bantu e wonke sa
0: ndepo fi kan kata e botu me dokumenti ndepo fi mon ni bajju foram be nan
1: fu manje awwa fu ko woto aw mobile yo nya u jentineur it won manje kajom pan da fay teles pan ko sanke redes tu pan ko sanke internet ko be ko pude aw jukere jenté no rek wala sam kan tiya audio wala musique aw ay galé
0: ah ibe ñe ha jay bonde
1: wat yeno san nu jébé bo nu ko nu won ko mun ka ñama no
0: san fani jo nan fi jo ja wono san ni ngalo fani ka ni bu may
1: ira ñaw ko ba balaw jo ko mi nu ci pass ay jo ja wi ja
2: me chaire kan nomena me chaire kan nomena kanka wa hotte boy di mofam be ka gumbula ko le kab e kan e kan mambo kana ko ju moro a mama be ka rike no wan manjum di kan nomena kole sene sen sigurus kan e kan mambo kana ko baji fanga foli bar ramben e ramben manku ramben di bayole di bokani kan ku wagum munu ru ko di kan nomena kole di me chaire babaj fuko munu baji to londo ya te kan ramben bu no te ka ko ke meno mo kana amerika nomena kole e bajeti sigurus e chike wawa wajom di mukana meti boroka boli e nyese po marsay bu eno kormeno e chike ti munome na mole wala mechei sunsun teni wut bare bobej fuko po meti luwa e hungene boronga bokela pur munu ngolan ubaj karamben disika faza ujo obetan kone single window registration system yo eramben eramben kubukana kanu manjun kunome na kayi kun kak manku ngolan kuchi ku munome na mole difuna fokon chep dede di mofam Uwank 1229 munubaj karamben be manjwaju poi de kapanaoke.

0: Allô?
1: Allô?
0: Nuyu naa la. Man maa laa njëkk a nuyu.
1: Man
0: yaa kool, yaa kool, waaye maa laa njëkk a nuyu. Kéfaat.
1: Waaw, kàmbu bi yéen
0: rek. Non, man Argentine. Man Messi la.
1: Messi. Waaw, moo tax ma ni la Messi.
0: Moo koy winaat di.
1: Moo tax ma ni la Messi.
0: Su ko defee ma invite la nga ñëw enu.
1: Ma ne xool bu tànga nga kii.
0: Non, dama laa invite ba pare utal la.
1: Ma ne kontaan ngay ñëw kàmbu bi.
0: Utal la conkom. Du ma la jox pana de. Conkom laa laa utal. Bu neex. nuyu naa la oncle.
1: Fay naa la.
0: Xanaa di laa nama rek si loo nekk a.
1: Di laay yéen a liggéey yu sew yu yaa nekkoon.
0: Waaw.
1: Bu ma daan di nekk ci workshop bi.
0: Waaw, ok.
1: Bu ma nekkee ci workshop bi laa di mun a.
0: Free. Waaw, dégg la gëm naa loolu. Waaye kontaan naa. Su ma déggee sa baat rek moo dama dee bég.
1: That's right. Nga mbiyaa ma Adama Life ak Anchu.
0: Ok.
1: Anchu Touré.
0: Ok.
1: Waaw, jërëjëf.
0: Baax na kon, baax na.
1: Ok. Bu may pita de bu may pita. Xam naa ni may nga.
0: Ah non, may naa ko pare. So ma ne ko yow tamit.
1: Waaw, waaw, waaw.
0: Léegi yow tamit yaa ngi ko may tenu.
1: Non,
0: mayuloo ko.
1: Moo taf construction mayuma leen. Ak Lawrence Jara.
0: Ah kon may nga leen. Non, yow kay may nga leen ba pare.
1: Ay jaamañ. Di la yaawaanee yow.
0: Ah may nga leen. Fu mu nekk ni ñëpp dégg nañ ko on air. So.
1: Ma ne mayuma leen.
0: Which means may nga leen ko.
1: Ma ne mayuma leen.
0: Oncle Peter yaa ko dégg de.
1: Mayuma.
0: Oncle Colifay mu ne mu ngi laa may traque bi. Traque bii nii sax. Traque bii di daw nii laa koo may.
1: Mayuma Peter. Mayuma Lawrence Jara.
0: Ok.
1: Jërëjëf.
0: Waaw, baax na kon oncle. Amal jaama. Yalla la yalla yagal suñ kanam.
1: Amin.
0: Ok, thank you. Kontaan naa.

0: Hello, West Coast Radio. Nam? Hello? Hello?
1: Manyo, Ernest, Ernest.
0: Ah, nanta mite.
1: Mite, wow.
0: Yo, yo.
1: Ngal play na babu kini.
0: Lena bukul, to mangale na bukul.
1: Ah, samuse.
0: Aha.
1: Di kungkuja, samuse di kungkuja.
0: Samuse di kungkuja.
1: Ogis.
0: Ogis, wow.
1: Dominic.
0: Aha. Wow.
1: Ari.
0: Wow.
1: Me baru kulo play molo kulo mbot.
0: Okay, bukateo.
1: Me ani malen.
0: Yo.
1: Manga.
0: Barama ka me jam dubam fin balon dek bu gere bat
1: bilay
0: barama ka nantay
1: di buruma de gad gere bat
0: mam ndutu fetaru siana
1: a jani no ka jinu domi
0: ah yo okay
1: ren jani mbo
0: okay bu kate siana mawlu wutum bos ni ansilik
1: ne bi jobalon
0: okay aspi
1: ah yo
0: Barama ak nante.
1: Waaw. A dese bëgg ba, dese bëgg ba.
0: Okay.
1: Dese ba da ha bëgg ñu.
0: Yo baran.
1: O ko jëdde bëru de man jëru bëru de kanam garu.
0: Yo baran nante ma lilan.
1: Yo.
0: Bi ñi tew bi ngi rek ma lilan baran.
1: Okay.
0: Okay, fnak foor.
1: Yo.

0: Nekal Rev. Bro, nuyu nala. Ikumagora. Busta dritu. Nanko mai buba suka. Awaba yuna nyima. Fate oma suma dadbi pa ware. Ibrahima ware.
1: DJ Malcriado.
0: Fate oma honorable samba ba. Last time ma daje mom. Mune mo dama de deglu sa programme. Way duma de deg nga osma to. Mune ko kon nak yo do de deglu programme. Honorable Banu Yunala.

Uncle Kalifay. Uncle defena beg nga time bi. Fajna la may sa way. Mang la yaral ben ganar bu ponkal nak ben sekh bu ponkal. Suma ko reindiye. Yo lay jox poj bi. Bul wax dara ño far. Dembo Jassi Nanje biri Gambia ti Enont ni banyandi Saint Charles Sylvester Gomez Sopriano ko Dembo katanjuti du katamidi du

0: John kan kambali yin ba fetaram don tim citin
1: lo marga
0: wala rinna katum boss ne potum
1: sima sima.

0: Akeka na bi matao. Bo folka boka na kopu.
1: Folka boka na kopu. Baka kana kopu. Parabibi. Binyu kabali.
0: Parabibi binyu kabali. Borapati.
1: Parabibi.
0: O botira boka na binyu.

0: AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
1: Can you remind me a bit about the CUG plan?
0: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
1: That is amazing. What do we do to activate this?
0: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
1: Wow! Only $100 per subscriber?
0: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
2: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
3: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben liter ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar. Tiara nak amna vitamin C te dafa ñu ci flavor yu bare bare bare lu ci demé ni orange, mango, berries, pineapple, strawberry, pineapple, coconut, lemon nak ak passion fruit. Flavor bo bu ga rek mu ngi ci biir. Yo mëna défar te dafa gawasey te nak dafa neex chafka. Tiara nak ñuko défar ñoy first class ñu nekk Europe te ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia. Tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi, mini market yi ak supermarket yi yépp. Tiara moy juice bu neex te juice bi healthy jamal.
4: Yeah, Tiara rek la buga.
5: Yo, no def. Yaangi melni ku am stress de.
6: Suma credit bi jeexna. Maangi won ci ay waxtaan yu graw.
5: Yo, loy stress. AfriCell mën nañ la téral ci li nga xamne moy lebal ma service.
6: Lebal ma? Loy lolu?
5: Waaw, ma la ko wax. AfriCell rek dem ñoy su xalidami. Mën nga aba ci lu tolloni juroom benn témèr sa buum la nexé nak.
6: Xaral de. Kon jara tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
5: Dédit, li nga am pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né la Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
6: Tak tak rek
5: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga dé.
6: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
5: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, AfriCell ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
6: Kon xara ma sét ba xam té du star tu tri tu has la.
5: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép AfriCell ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
6: Waaw, li daw na di. Kon AfriCell dal yombal na suma bës bi.
5: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak. Wa nak dal fay bor.
2: AfriCell, the Gambia's leading network.